te parlok nong sa pilai smo gum toy tiki art league jing rai ki bas kunat ado kata ta kiblar wan da ki kb carpeting bat ka kan hon ka jong ki nang tapat ngin yo man pensnap sa ki art league ta ki jing rai kibla nak kin tin garo kum juru ko babut nak jing rai jantia

kinagaday ka akash wani silong bat palok ng sangap hagan ka po ang idan niya program kapag mapigin ng sangap pila ban simbenta at pinpan yakinu kinagin ng kasi kipa pipikwa ban sangap soha pila ban niya yakata lakapag phone siya ngi hao niyo number not like in real

0: Ribor. Me pay liili to kudon. Eme nga pet bar don em kutu sha plus F. Plus F ayuli kata.
1: Mitip haga bam ka bangi bam la raduna ki nutrient bar ki vitamin ka kta ay kamet ka bor prakat wat ye ki kam ki jamba man gasiru. Te haba pithir ukha u ata kamlu company ang negadut ki badon ya sha plus F ki yo ki vitamin haringkat ki jing thau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya sha plus F na ka bentak jing im ka bha na ki nutrition ki bapura bar ban yo ka jing mun toy kham tam e haka kot ka khya. Lapin mi da ka commissionerate of food safety Meghalaya Shillong.

Di polong nong snap idong sa kandiyat e kapor na kamta kani ka program bat ka jingruay ka bangan pentem kadu nam ta kani ka program kada ka jingruay ka jong iviralin amira kongsit ka bala ay ka tengko lapalang kani ka jingruay ka long kerpang nam ta baro ki bas ngap ya kani ka station ka jong ibat kamtam e nam ta kitu ki porlok ki bala persiang ban fun siang ihni ka bomsin na yok ban kren ban ngi nganget ban sa yok ban kren ban pi hakaway pat kapor. Parang los kap ni kwapan pin kamaru bamana kasngi ni don bon ki program ki banwan chapi na ka akash wan ni shilong bat yaisa bat kanik station ke jongi na ka benta ki wegi program ki ban bud kani ka leka akash wan ni bat ngan pin kut ya kani ka program da ka jingruai kola palang.

0: phone nhé nghe này.
1: À, quên nè, chả mau cái đó.
0: Mau cái đó. Oh, ngặt ngon bằng là gì? Ngon bằng là gì? Cần tính bật phí này.
1: Hỏi thà đấy.
0: Ai con yêu công thức?
1: À, đi đùa.
0: Ôi đùa, nó mau cái đó.
1: Hỏi.
0: Hỏi, hỏi, hỏi. Ngặt là gì? Cần bật phí. Nàng ta đùa, phí lạ khí xlem.
1: Hỏi, ngặt là khí xlem đi.
0: Ish, tí cả lòng cũng đùa cả sinh mình anh sẽ tổ.
1: Nàng ta gà đơn xí.
0: Dan sini.
1: Setanat
0: ni dah kesaat ke bening. Menteri kem. Okey. Tenang ta fila bun. La bun ki kam berfila dep.
1: Dang bun bahasa.
0: Si sejali tu mua.
1: Oh, yang bun kam bahasa.
0: La mi kam be. La kuak pen mi kam badan hei. Fidan hei yang minta sini.
1: Oh, yang dan hei yang minta.
0: Ah, okey. Ta dua ngak. Kedaisen sebagai ke request program. Fi kuak ban sengap jenrai yu minta.
1: Ai jong Taylor Swift te ai kan kan nuru bu finan to
0: ngan penjit mangai fi ke jeng rai jong Taylor Swift okay
1: hoi fu tan la lang pi ru ke
0: okay yo is ngap lang mo okay ta nice ti fi kwa ben dedicate you know
1: ni ko ai ai fi ang ti sta ban lang tu ro
0: le shi bon
1: ta ro ni si ba ngap ya kan ni ta program ta ka shuan ni shlang mo
0: okay Okay, ku boleh sih buat nak do. Nangai call yang ni, semua sekian setenat. Banyak keren buat Fee. Mau do.
1: Boleh ya Fee rumah.
0: Alright, ta.
1: Bye.
0: Bye-bye. Bye. Well, another regular caller there, Do from Mokdok. She's requesting a Taylor Swift track. And I'm going to play the song. I hope you like it, Do. This is Black Space.

kastap ka busuk pat ka kamini phi hi parlok nong snap ka ni ka dik akashwani shilong ka bawan chapi how lies pa sa phunyo point a meter how medium wave ubaya rinkat ba upras pa nrip sa kilohertz parlok nong snap kum jo ru phila ban yo sa ban snap yangi haka dth pat kum jo ru haka news on air app tingi pidang sung bhai phi ki parlok nong snap shakani ka program git gunjan hakani ka program ni oman pin snap chapi ki jing roi film hindi ki ba pher ba pher tinung kong e ni oman pin snap ep ki jing roi pyar ki pal bara roi de uki ki bot pat sada ki jing roi aaj ki raat bala roi da ka alisha chana chenoi bat ka mahalakshmi aya rinkat badu suni ni ka mahaka film don kani ka deka akashvani shilong

Ar lok nung sngap ngay pila ya sngot na ya kitu ki ar li ki jing ruai bing la yoban pin sngau shapi pidang ya sabat ngi ha kani ka program git gunjan timin tapat ngi yoban peteng ngi kani ka program da ka bing yoban pin tembiang ya pi ya ki ar li ki jing ruai ka tai ka jing ruai ka ba ai ka teng sai ya ra bla ruai da umu ha chohan bat ka taranu malik bla shim nak film ek ta taiga bot pat sa da ka jing ruai rap ta bla shim nak film ejen vinod bla ruai da arjit singh bat ka shreya ghosal kani ka de ka akashvani Shalom.

paralok nong sngap da katu ka jing ruai ka bala ai kerteng tuji de ko bala ruai da ushan bat ka shweta ha ka film dej dhoringi la poish ko bakut chong kini ka program ka bala wan shapi na ka akashwani shilong paralok nong sngap aban sngap eka program ka ban bod.

0: kublai step yupi gi parlok nong sngap kini kadi ka akashwani shulong kabla wan chapi ha ulai spa sau kunyo point r meter how medium wave u bayarang kad ba upras pa and rip sau kilohertz parlok nong sngap pila ru ban yo sngau yengi wat ban sngap yengi haka dth bat kum jo ru haka news on air app te parlok nong sngap gi pdang sumpha yupi baro shakani ka program rimpe ki kinthai ti manga ngade I ba miri don dor kharsutun ngadon aa kindiat Bankren shapang ki kintai. Hakini ki singa kwa bankren. Hakini ka singa kwa bankren shapang ka jingpin ko burom ya ka kintai. Ya ki kintai. Ka pang ka bakadon ka jingkor door ka bakrao ha ka pertai. Ka deiru shapang ka jingpin tikna ba ki kintai kini yo ya ka hok ka ba maringkat. Ha ka puli puti ha ka kamsain pertai. Bat haman ki binta jong ka jing im ki jong ki. Habang ipin ko burom ya ki kintai. Ni omman pen kopuram tang ya ki kentai hendai ya ka shnong ka thau du die kumbo ong ha ka ktien pareng if we teach women we teach the next generation kata ka bamut habangi hikai ya ka ki kentai ni hikai ya ka pateng ka banwan ti tong ini trailang barwa mengini thau ya ka lawai ya ka wei pa ka wei ki kenna kentai bakin snow baki klan baki dondor bat ki don la ka bor man pen urlong ya ka jing ang nut ka jong ki ti parlok nong sngap ngin nang yo ban beteng shu shu ya ka ni ka program ka jong ni ha ka ni ka step ha ka bang ngin yo ban sngap ya ka jing kren ha ki rukom shat ya ki jing bam ki batai ya ki dkhat met bala kren da ikong Sheila CM thank you ka ni ka de ka akashwani shlong
1: kapha jingi ki brew karan kami ki jingbam pa paka om tang bakin la ban pinbang ya kishin tur ni pin hon ya kak po ka jingi hendrei ki bala ban te astat ki dikhat met ki jingi habaro akiliang lingba ki boss that science la la ban pin yo ki ja jingbam pa phe phe ki bam don wad halashnong bat ki bana shak leng ki jaka par thai lingba ka jing la ban pin ne bat heb ki ha ka ta gur kom ban om lights new Kenang maki beriw baru kinjo alat ban maat iki. Kijing baam baru kibami ikat kum ke ayam ha ke meriang kidei kibabaha sudah tang baka syong pat hangi kibriw ha ke nukur kom nginang ban penan kami ki la haba syat pen I ni haba baam im. Mentah ini keren syapang kat tu kat ni ki jing ai jing mut ha ke rukom syat rukom tiw baki ong hak tin pareng cooking hints. Kibayarap atat kumnu ban penye iki bor temen kiba kloi ban du ha ka por ba shen bat kum nu ban pen kloi ni pen suk ya ka rukom shet di atan ning kong e ka jingnong jingman jong ka nu kunu ka jingbam ka pau ya ka jinglong bang bat thamai on da la ma ne ba me ka ka ni kam mut ba baro ki ja jingbam ki ha ba ban dei ki ba rem dor la ni ki ba long thamai be ha ka por ban shen la no ki jhor ba la bu slam palan bat ko um phnyang ba la penan kam bun sien ha ba shet jing shen kan omla setiaban penbang ye kejingshen kumta ke babaha ye kadai ba dei benang menjit ye ki jajing bam ki ba kumnu ba dei ben bam ba ya ke jinglong bha ke jongki ha ke por ba thien buon sin hi nim ju kham yo shu ki jing bam ba paka ha ba ngili thien yo ba kadau kadai na du badang don haling kha kum ukba wata uko ki dai ki shana ki jhor ki jhem bar ki wik wi de kis dang ban duo no ka jinglong bha ka jongki tang haba khed bapun khuoj bara barong basumar haba theb bar pha shikling ki jaka onda la poi hi yeng la da ngim nang le le sa ka rkom od rkom shet ki bor te men kin sanang du shu shu ti ka men ka la du e ye ki vitamin ba kong san shwa ban shet e ka nu nu ki jing bam dei ban da pun khuoj da ki kin jab rut ba jam kum ye ki jhos la ni kin jab ye bat saj ha ka ke batua syarsan namar la bandon gi kendo ki jabo jaban ni ki wiki wei la ki de gi jhur ki so ki pai ki do ni ki wiki wei pan habang ni ong shet ek jing bam kamot ngi don kam ek jing khluj ke ding khnang ban pen I pen bang banyarap tliat ek jing bam ha ka po bat ban pen nyap ek khnyang ki bayele ban pen sniew ek jing bam kum ban shu ai nuksa shwa ban shet jing shen ke jing on ni knyot than e ek jhor ka pendu no ya ke jing long jam ka rong bat ka jing sma u bi ke jong ki om tang ka ta haba od rit li le ki du no ya ki ta ki vitamin ki badon ha ki kumta deiban od eki hakata kurkom shwaban shet no artan khnang ban omden kam ban e islam namar kani ru kapindu no ya ki vitamin ne pinkala no ya kata ka rong mariang ka jonki kum jo ru ya ki jhur ba bam im habasa yo khaw ne dai om deiban da sa kirjau than e buon sien namar ki du ono ya ka binta balong snap ne fiber mat ki vitamin ki badon haki kajingweng no e ki snap jonki so ne jhur balong ban bam lang lamie onno haki bon rukam kakta om tangi ke jingdu no ki vitamin haki henry ka pen ec no ya ka jing itanan ka jinglong wandur ka jongki ke jing pdam om ban penni seilong ya ki dai ne shanaru kanang pen bon shi shu ya ki body man ki badan haki ka jing thmu habashat ya ka no no ka jing shan ka dai om tang ban yarap ban tlian henry ban pen sma ubi ban pen ibang lengba ka jing itanat ka rong ringkat ba kajingmut banyarap bantai di artat ya kamen. Na kajing kluj keding haka puar basyan, kerap ban penyam ya ki kenyang ki badan haka jingbam, kum ta lak banyada ya ki puar batimen. Ban lak ni kajing duk pan, jong ki katu kat ni ki vitamin haka puar basyan, day ban nang kum nu ban penkriya ya ki jingbam, shwa ban syan, kata, day ban buk kum balak batha aning, kum nu ban penkuj bat od ya ki, nalun nang ta, ka puar ban syan ruk ka day ban biang, but om day ban shet tang dem ni shet slam palan namar ka jing bam kan du no ka jing bang ni om dan jing mat shu but ki vitamin ru kin du a ko om ru dan kam ban ai kat kum ka jing dan kam ka jing bam but om day ban pen kluj slam palan ya ka jing bam ha ka ding shwa ban bam don ki ja jing bam ki bam te dan kam than e ban shet slam ni tang man shu shroin la biang la ni don badan kam tang man shu bu pen itanan hagi jing diang bat ki wei pat ki ja jing bam don ki ja jing bam ki badan kam jing pen bang da ga ba ai kin diat ki jing shuo bat lian kenang ban pen shuo ya ka jing shen ban yo ya ka jing bang ba pa ka jong ka jing shen dei na ka jing nang ban clear ya ki ja jing clear ha ka ru kam ka ba biang wat la da kam de dei ka ba buon than e ki jing clear bat ka jing nang ban pe ya ka ru kam ka la jong ka jing bam ha ka por ba shen tika tu ka ni ki jing shuo la ban tiliat lupa bat bu khnang ban om shim por haba sha jing shen kum haba tiliat ni yu pian bat so sao kham bun khnang ban yu bu ban pinin kam ha ka nu ko nu ka por badan kam shen ki jing

Aw balatilian, bat sa shed hakading kabarid, hado baka kleng kadapra la kajong. Nang ta sa buo bahaya kani kajingsyo haka fridge, bat sa pinankam haka nukunu kapor ban shed jingsyen. Yaw snip kor, ladakwa ban pinankam haba shed jingsyen, la ban tiliat lut bero uwe. Bat sa tep haka kor pendatha jong ka fridge, ni freezer, kanang ban yuk penik ni pinankam haka wei pat kasngi. Kumju ru yaw sok bayangan. Laban ot pelun bat sesang. Nang ta sa wing nuak ya ke snap, bat sa kenyot ya u bat buak ha ke freezer kenang ban yuk penen kam ha ke nu ke nu ke por. Nang ta sa kebas syat jing syat pan, kam mut setia badai baik tang basu syat serwa la ni sedih. Namar, don buon jat ki rekom syat ki bangam lak ban batai lut hang ni, ki bayarap ban yada na ke jing duk no ki vitamin ha ke por bas syat. Bat ki bayarap ru ban penek ya ke jing bam, kenang ban lat na ke jing sengiu keluai, kebalam sya ke jing lut pun. Kak tu kat ni kiba nganjir kilong, ki jing bam basyat bat ke om ha ke ding, ke barit, ki harap ban penek buon ya ki vitamin, kiba ha ke juk ke por, ke penyap ya ki kenyang badon ha ke na ke jing kerut ke ding. Tang ba namar ba ke ding ke long ke barit, ke jing syat ke simpor ban i. Tiki vitamin ki duo no khamtam ka vitamin C ka kloy bha bandu ka jingba ma shat le le khamtam ha ka ding ka baklang khlem ka jingtam kum ha ba shat sarwa ka long le no ei shibun kum ta ka ba shat ha upresh ku ka ka dei ka ba bha e namar om tang ba ka kloy ban i ka yarab ru ban pne ya ka jing duo ki vitamin ba ka po shat ru kam shimpor hangni ki jhoru laban od dala i ni shwa ban shat tang ba dei ban od he Om day ban shushan, kenyot la ni cukrut ni. Namar ka ni ka pendu buon bahaya ki vitamin. Wat ka snap upan ni ubidru. Om day ban weng shua ban shan. Namar ka yarab ban penye e ki bor timet haki da ka jingdon lang bat ka snap. Ka rukom ba shushet terkong pat. Tang na ka jingkrut ka ding. Klem ka kum ka ba shu sang ruti. Sang do ka ni ka ba shet kik haki oven. Bat kiwi kiwi. Kami kurkom syed ru ka kuloy bandu no ka tu ka ni ki vitamin la da syed ha ka ding ka bahia. Bat ka sapani ya ka jing smat tadam ingkong. Ya ka ka bami na ka ni ka jing bam om day ban bread namar ba ki vitamin ba kong san kin sa du e. Kum ta ka ding ka day ban long kat ban biang kenang ba ka jing syed kan i bha. Bat ka ni kurkom ka yarab ru ban penek selam ya ka jing bam. Bat ha ka juk ka puar ka laj ban penden kam penyang. Nang ta sa kebasyat sedih pat, kedan arjat, kebasyu sedih hadu banda per ke jingbam, haku umpenyang, kum habasyat puri, pakura, basdi dok habat kiwi kiwi. Hang ni ruk dey banda husyar, baka umpenyang kam dey ban i tan ea. Kading, kam dey ban hea tan, baka rukam tep ya ke jingbam ke dey ban long, haka ding ke babiang. Kum ta, kebasdi haku umpenyang bakat ban biang, bat weng nuak, ha ke puar ke babiang ke long ke babaha shibun. Ya ki jing bam badan kam basdi terkong dai banda kelan da ke ke ai na ruot kenang menyada na ke jing du ki vitamin. Ko umpnyang om dai ban penen kam da ke ju ha ba shet jing shen la ni pin shet bun sian ha ko umpnyang na mar ke jing bam kan sekejut bun umpnyang bat ke jing ma ru kan du no om ta ga ta ke umpnyang ru kan pin kiu bhai ke jing kya ha ke met la da penen kam palan Kumta ki kiyo, ba pendan kam haba shisdi ni shat jing shat, dey ban pendan kam da ki tu ki bam ki jet umpnyang. Nalo ki ni, don siki wei pat ki jing shat ki bada ka microwave, bat na ka jing shat jong ka sni ni solar ka bagi ngin say kiran ha ka wei pat ka puar.

parlok nong sngap mentan ngila yo wan sngap halor ka jing kren ki rukom shet ye ki jing bam ki batai ye ki dok khat ban bala kren de ikong shila cm thank you ti men ta pat ngin yo ban tang ngi ni ka program ha ka ngin yo ban pin tem shapi ya ki jing ruai jong ki nong ruai ken thei ka tang in sdang da ka jing arkli ki jing ruai jong ikong lio man war ba ka bai la ai ka teng hinyo trap hinyo skum mat shi jur ki puri play kani ka te ka akashvani shlo

parlok nong snap da ka tu ka jing ruai jong ikong martina pung rup ka baila ai ka teng tu shat song ba ngila poish ka bakut jong ka ni ka program ka rim pai ki kin thai ka plawan shapina ka akashwani shulong hendai parlok nong snap tu apan snap ya ka program ka ban bot

parlok nong sngap phidange sa bani hakani ko program ki sur bathyang kabla wan chupina ka akashwani shulong timin tapan in yo man pinso chupi ka jingrwai jong i mana korenda karunai kabila ai kerteng ka kalikai ka perta bot pat sada ka wehi ka jingrwai ka jong i ka bai ai kerteng kuwai kuwai

Perlok nong snap da ka tuga jing roi ka ba khadu jong I mana korianda khar hunai ka ba ila ai ka tengla kul marlot ila poisha ka ba khot jong ka ni ka program ka jong I ka sur ba thyang ka bla wan shafi na ka akash vani parlok nong snap so ba up and snap ya ka program ka ban bot

Perlok nong sngap ka por menta ka ladap lai buji bat ngila po ishi ka ba kut chong gani ka transmission ka ba ning kong. Bat kum juru ngi pin gin mawi pi ki perlok nong sngap bangin sayi shambiang bat pi ha ka transmission ka ba ar ka ta ha ka por san buji hau jo umi de ban ka ta hau lai spa sao pun nyo point ar mita hau medium wave u bayar ringkat bu pras pa andrip sao kilohertz. Bat kum juru ha ka news on air app bat ha ka DTH. Tiap tat haduk ka ta ka por kuplai ya pi barok ki perlok nong sngap gani ka dekat Akashvani, Shillong.

0: na simang Hamilton ni gijun kemarang ko kenanga ha dake na simang nga changsa tai lai phone in nin phone number ko mga na jita ko din na simang ye number ro phone ka in ban thang thang nam lu ko ba gitrang ko biat na ta man gen ta changsa tai number ko mga tai na 0 gtam dok pri gnis ku bwa gni 0 pri sni
1: Ayo, ya mistirang de tona kaijok dalio kai chaman genok.
2: Baba yan takaba chani rang ni nak nadi namjawa. Na adi chigapa chani rang ko di dontong na sanang jokpa.
1: Na jokdong, na mai ko masia. Angi ku zup chana sekarang ko chana man na de pat anga chai gen ba. Antang ni chana ska ko chu sokot na man na nga ko na wijama.
2: Amba, na ta preti mung jamano na sa joko de. Nang ni be ini namgni na sa gani nga ba. Matum chigapa aro kari nang tot kapa chani rang ko watpo ha. Nang ni be ini namgni na namma chani ni shu samjak rang ko sa chabo ha.
1: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kata wiyate.
2: Oi ruga minus a narrow dot contact in Skanya.
1: Plus F chin coning at my.
2: Yeah, plus F nigaman on Tisa Tanatnaman Ginma.
1: Namasyama, Jin Salon a Chani Rango Chaon, Bienko, Lakat Kapa, Mangrakat Kapa, Aru Chungpa Vitamin Rang Dong Zaon, Mandini Chanchianiko Bilgriata, Aru Bien Bimanko Manumata, Unigaman sa Chani Rango Brion, plus F chin Nang Pakosa Brevo, Uno Vitamin Aro Ayan Gnang, Bien Bimanko Mangrakatna Aruan, Sing Baljokera Kinagata, Chani Bosturanko Brion, plus F ni chin Gnang Pakosa Brevo, Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong Nikita Wiat.
0: Simang Hamilton ni rungmen gidrang panthe mutung sarang pulsa ganchi ongoba rona dir ibabo amban antio gidrang ko khnanga ha taun simang na at will ni rungmen gidrang ko kamatang skagen

Giron ko kamatani sumoy yenon machotaha knalba absan sumoyo na simang ya chik program ko kna sonagata mangen ta audik tuk sa jaman simang ya asungi dung tang ko barang ko kna sonagata mang skagen kna tum suing ko basakanti gon matela ya nakashwani shilong walnam.

mga abradiyo dagitin tugili tuligir waiwis niya sukbha nagachi o yung mga ramstiyang iwi iprituyo akhmat yung nga baywa maya jingtin chukdupo ni program jantiyang ichwakur katutunis niya ni say kubor jantiyak wanchpi nag station yung akashwani shillong.

0: Pidas ngawai pi baro ke parlok nong sngap shak program ki sau somoi ha ke program ki sau somoi ba menta ka janmit ngin walam chipi ya ke jing ekran bat iba Armstrong shilla iwei na ki nong seng kam la jong ha ke food processing ibade na ka shnong mau bidong tumentang in charge korea ke ne ke jing ekran Kublai bi baro ki parlong nong skap ha ka program kajungi ka pamenta ka janmit ngi sutanat bengi don bat ngi ye iwei na ki ba trei ki kam la jong pat ita ide iba Armstrong shilla ki kam ayu ki be itrei ban hadu ka no ka ni ka kam ka jam ka jong i ka la ya ch khamat in sa batai kham dia ha ka ni ka jingi kran ka jungi ka ba menta ka bani kong apnya sngo bhai phi ba sha ka ni ka program ha ka bangi nyas dang hi phi sngo ba ban pin ithu shu e la dim shiki nong sngap ya ka kerteng ka jong phi ki kam ki jam ki jong phi
1: to ka kerteng ki jong a ka dei ba Armstrong shla na po shnong bi dong ka pa don ha po sawes kasil tu ka jingai kum ba khasan kilometer e na mokruat ka balang ka headquarter jeng ka district ki jong i
0: kublish bun ba at ka pin ithu jong phi la yo sngo i la ya thu shpang ka shnong ba isa na mau bidong ni ne kran bat i hak bai dei ba kane ka jing sdang ka jong i ka kam la jong ka bai trei pat hak ju ka poru kum nu ya kendu ya ka prime bat ka jing rap ka bai yo na ka prime ka bani kong hi ngan kli phi ba kum nu phi sdang ya kane ka kam ka jong phi bat ki a ki jai kam ki ba phi trei
1: ka bai dei bat kane ka kam ka ba ngala le na mata ngala ban ong ba kum uwei u nong sang kam la jong ka bani kong e ka mot ka dei ha ka por lockdown ha ki snam ar pho ar phuei ha ka bang yu i ki ni ki so ki pai ki ba don hap shnong jong i ki ba pun chat ki chat so kam don shu ka yo ka hat te nang tang a parkhat kum no ban panya ji yo ki parkhat ban le de kana kana kor kom ru ngam pas no nang te nang tang a le ban training ha po IHM endang la wan nang to nga sawan le yu ki ni ki phut pro sing kum ka jam ka um so te nang ta sa ki ni ki ashar ki kila bon jaji ki ba ngala le ita ki dei ki jing sang par sa ka weru ka ba hakini ki products yo nga ka ba kham long popular ka mot dei u u king chili u ba nga shu tliat ba ha ka ma sho ka ba nga ai tang u king chili bat ka melu tang ka tahi kita ki dei ki bentai ka ba ngala slang par mentai kila bon he ki benta ki ba ngala nang le endang la tre ka kam ki nang wan ki benta te kin ki spice ru ngala le kum u Sula terpat yau ngelak-lek powder panang taru ngelak jit iki sela bapa-bapa pan ngah tap package dek bapa-bapa ngah di ha kata ka rukom bat kam kum taru iki niki marjungi kum u black paper banga kerang penlang powder bat ngah di teliru ngah tap package ba kata ka rukom kita ru iya kebawa menta timenta ya kangap ru ngelak sedang hi menta ka senam
0: takumut kibun kita kikam ki ba pitrei mo
1: okay
0: long hoi ka jing stang ka jing pin de ha ka port lockdown dei kong shop is dang no so
1: na ki jat so
0: ki jat so na tu pade pizza sedang sekitar king chili mo
1: king chili long ha ka ju ka port king chili nomor king chili ru ya ta kata ka rukom ke ba om don ye ta kata ka port
0: ma pita liat itu king chili do umau pi dia pat aku nu ka rukom
1: ngala le ha kata ka rukom ba andang la terlihat kidon la ka jong kinong thit nga le bat haga krang tang chi phang ba un long skuin daro ki ba kwa ba om pedon kam ka krang ni tong ye thaba nga di nga truwa kini ki WhatsApp group jong ka popun bat nang ta ter nga le truwa ki ofis sarkar tinang ta kala ya si suki ka yo ha du menta kala long hi ka kam ka ba la la hi ban kersan po jong ki nga sem kata hi
0: kamut pi tha tro khong shoi tu
1: tha tro khong re
0: Shutliat
1: betul. Shusat bah, kum to.
0: Shutliat.
1: Shut. Adalah dapat ni penrengkiang suas pang, bar nang tangi shutliat. Kenapa ka umkanom bun kan?
0: Isngutanat bangi yok menyekren wat piba ka bede ba kita ki jai kam ki ba per per ki ba pilas dang ban trei hi la ka jong ka kam ba na ka ba pile ikini ka food processing ka mut ba pen mi jing bam ne ki so kum ka um so bat ka jam bat kum juru tau king chili ha ka ju ka por mata kita ki ki wei pere ru ki jai jing bam ki ba pilas dang ban le kum u so merit ban u la terpat nga kermen ba kani ke jing ekran wat pikan I mean sim ru ye ki we ki par lok nong ngap ki ba sedang ban sengi kam la jong la ni ki bala don ki kam ki jam la jong ba ki nang ye ki usha prang ka kam ka jam ka jong ki tinamar ba kuma pila ong hi ba kani ka kam ka kristian ye ki ing kasam ka jong phiru ha ka bidai pat ba kani ke jing trei kani ka kam na manda ha bala boni ka kam ha to phi trei marwei ne don manu manu ba ya trei lang bat phi
1: Ya mentar ki dengan trai hitang manga bat i lap bat ki khun ha ka por ba i khun ha por ba yo chuti de ki wan ban ya trai lang ya ka ne ka kam bat ki don ru ki por ha ki ban ong ba ka bun ki no order ki ni ki mar te ngi ha pan khot bala hi wei ar ngot tang ba ka ta ka jing ai bala kam pa da long e man la ka sngi ban ong te re tang ha ka por hi ka long kum ta he
0: ha ka be de bat ka ta ka

0: jing tre kam namar ba ki bon ki ni ki jing pen mi dai ba ho a yo tau king chili fi lai athu ba phi shu tli at ho ma tin rei ki ni ki wei kwe pen de phi don da ka kin ja kar khana ka ba phi la man pen mi phi let ki machine ne kum no
1: a ka bia dai ba pen long powder ya u sla terpat par ya tu u so marit bam black pepper kemut bangi sula hi ha ka grinder he ni don ka grinder
0: ga ni ka kam ka jumpi ka badang de be tang ha yeng mo a ka bai de bat ka ni na mar ba na pila tre hi ka kam pila i hi kinu kinu ki jing don kam ki jumpi nei kum ke machine ne kum ka yeng ba phin bu kar pang ka ban tre ye ka ni ka kam ha tu bi juli wa jing rap e ne em na ka sarkar ka bai de bat ka ni
1: kum ba ma phi ti kamut ba ka ta hi ngalai i ba man ta ndala tre kam kamut ban shu tre sa tang ha ing sa kamut ka long jenjar ngal i ba ki tiar ki babun ngi hapan penon kam te sa nang ta ki wei ngidang yo i te ngala persang ban lewat ki cing arab na po cing ki departemen jo ka sarkar ki badai ke ni ke bentang ke bang nengkong ai ka ba ngi i ba don kam kemut ngi don kam ka kran ke ba kam ha nang ta sa ka dryer te nang ta sa ka grindaru ba ka bala ha bala kam piang pangin kran ba kan kam ibun sibun nemar ngile ha ke bari te kam ibun haplut kapor tenang ta ngidon kam sa ka fris suru kna ba ki mark mata bang ibu kin long kin bha kin kata
0: hi ki ngi te ba phi yo ro kin ki la jing ram na ka prime te phila ma ne tho sho ngi kin dia kum no phi ya kan do e ka prime la ne kum no phi tip sha phang ka ka prime
1: te ha ka ba ya dai ba ha po jong ka prime ha din ka ba ngayo i ka to ka i champion mo bala bu ba kino kino kino sengkam ki badang hapo jokan terus nam kila ban apply ka tu te ngala apply ka tu te hadin ba ngala apply ngala

0: ki ba ngatrei hadu haying te kata hi kalong kajing ya kendu ba kaprain hadu mentaru
1: haba pila le ya kendu iki kilawan ban pet ban jungo ya kata ka yeng ka jong pimba pichna ba pitrei kini ki kamla jong ke ek kajing ya rap ka ba piyo na kini ka prime
0: hadu menta te empat empat ayo kajing ya rap nre kidang sudon hapo jong ka proposal ni ka ba kidang bu ye ka we kalong ba ki ong ba kaladon kata ka ba kila proposal na po ka selko na po pranghi la ang bagi itu ki baya trelang hang to na lipkom kumtahi ki bakin ai kawai ka na menta ka ying bat ki solar bat ki mesin haduk menta ngampat yok ten rei kaladon hi ha kata ka ba ki la ong ba lakum na kumno ba en sa pen yok lem yang nga na menta kata
1: ngakerman ba de fil ayo kita kitiar kita ki ba kham hati ka jing trikam jong piru kala kham sup pat ka jing mi ru la la man pen mi kham bun dei ye ki mar ki jong phi ya ka ban kong de phi ong phis dang hi nei tin re ban kham pan ba man kham pan de bet pat ya ka kam nga trai phi don kam hi ino ino I jing hi kai la nei training dei te ha tu ka don em ka no no ka training ka ba phi let la nei ba phi yo kum tu la ka long na ka sor ka ni na ka no ka no
0: ki la bun hi ki training ki ba la lai da pan ta ka phut phur sing la lai totally ka wai ka ba la ni kong ka dai na po ISM ki ba dai na po ka district kum na po ka horticulture ta ki ba dai ki na ki ni ki wai ku ba ki training ki ba ki la organize na po jong ka prang ka ta hi ki training ki ba ngala ban pendap nomor mong yo ki training ni kong na ka bentak kum no ban proses si Umar tendang ila ada proses si Umar ni haban training sa kum no ban package ban pen bah tenang ta kum no ban label ban pen internet kawan sa ha ka training kum no ba min bu jing ken jing dia te kita ki training kita kemud ba ngila yo hi
1: na ka prime pi ong pimpat don de kata ka jing rap ka pio andri tamba kita ki training pe de ki bala ban kam pen bit ya ka kam ka jam ka jong pi mo na lor ka ni ne ha tu don em ki kwe pat ki jing rap ki ba pio
0: haduk mentat dengan pada yo jing arab ai nang nang no
1: kamut pi sedang hi bet
0: sedang hi bet
1: ki ek jing e ki ba pi ka do ma le si ka don hi ka no ka jing e ka ba pi ka do ka be dei bat ka ni ka ba kham tam le man seng e ka kam la jong
0: sin bang I seng e ka kam ki bun ki jing e numar ka wai ru da bang I hapan penon kam kum bang la ong mene ka ying kayin kalong kawai kicing e nomor pa ngim padon ya kayin kerpang ya keba ngin le proses be tik tang hakata kayin ba om nondon bu e isu re tang bangin proses ya kini ki mar te kata kawai kada kicing e te nang ta re kayau ngam dal to kadang long kicing e nomor kem padayat nan re nga syu ong bakala long la biang hi hakapor pa pen mi ki mar kem dalong bun e ki basakut re bun kebangala di dan rai kejing ee kalong kane kawai. Nemar bangi, ya kimar ngi haban pak tes. Om rai tang sisin ban pak tes. Dan rai man kasnem kemud bangi haban pak tes kimar la kilong kumno. Ya habawan pak tes ngi habuan hadu hang ni hasilong. Ban wan rai kimar hang ni hasilong. Teng-teng ladangi rak tang wai arsa pak tes kataru. Na jaka ba tes ki ong ba kampadalong tebanda shani ee adu kata-kata. Di ban wan rak bun ru kataru umla. Ketahi kadai kawai kajing e tinggalak perkat pun sin ngelaju perkat ba ladalak don ki jakates hapok la kejong-kejong ki distrik ngilak ban ong ba ngikum kasawes ladalak don hamok ruat kemud ba ngilak sup. Nemar ban syudi la ki digum tu klam da tes kataru ngiting he nemar ngihaban perkat ya ka sepiti nemata ki nong bam nong di. Kawai ruk kadai kajing e ketahi ya ke bahadu umetang ngampat biang ki mesin ki kiba kilat kiba ngadon kam bang ayo iba ngahaban don kam hadu mentangam syuang bang empat yo hi kita kiba ngadon kam
1: kita kilong ki jing e kiba pia kendu nah bang ya keren pat ya ka yo ka hat ka ba pi le bandi kini ki mar ki jong pi shanu pi ju le di ba ha tu pi di tang ha po snong la jong ne pi an ra shani sha shi long ne pi di sha baru
0: ke bang di hadu menta kemun ba la long hi ha po mekleang la la ban ong ba kila rung hi kleang nomor pa hang na selong ru kila don kidukan ke bangapu ki perlo ki babu iki marjonga tenang taru hakini ki babun hi ki barok kini ki kenja balong festival AA ngasajuan rahi kam judon hiru ye kebakin sa ki mar ki sulur hi don ru ki ba order bangasuan bu
1: ni sutanat baka ya yo ba kita ki mar ki jong pi ye kini ka kam ka jong pi ka ba pi seng nei ki ba pi di kini ki mar kum lu pi ai ker tenge kini
0: nga ai karteng da ka ms sharakrep
1: ngi sutana na mo ngi ya karen phi ka thaka jeng ya len ti ka jong phi ma seng ye ka kam ka jam la jong kum nu phi sdang ye ka kam ba da ka ju ka poru kita ki jing e ki ba phi ka ndu kum nu phi ka ndu e ka prime bat kita ki jing ya rap ki ba phi nang up ban yo na ka ta ka prime nang ni sha